0: Oleh nangis ora aku.
1: Aja
0: ya. Sedih.
2: Sing marep wong tuwa, pancen ngguni wong tuwa iki
0: jalukane ngono. Iya.
2: Iya.
0: Sabar ya.